0: Asante sana etako efamaina.
1: Nini?
0: Nebole tako demo gekoyo.
1: Nani rwimbo rwake?
0: Rwito rwagukurulira rushinira umuntu.
1: Nini?
0: Thank you so much. Bora tokurulira.
1: Gukurulira ni gutike emphasis.
0: Yes.
1: Ni ugakorwa ati ni NB. Yato ari skuru gwe point to era gwatandike NB.
0: No gakurulira.
1: No gakurulira.
0: Yes. Not better.
1: Yes. Kano kandika na red pen.
0: Kano kandika na kalamu gatuni yo.
1: Eh ati. Kando na ninyo na oma kiria thina gukumari na tulamu nginya tuna kankirini kwanja kalamu kawate magura kare ga gucenjia marangi ati ukabibi nyambato ni kichi ega senja black kichi blue ati kichi red ati kichi nginya ngirini ngirini ni yako ande kake no na notu mwona kakukula mdraundi omaso ni etu enirio kurulele
0: no ande Niente di doiga.
1: Doande ki. Uko mwana tu serious muno. Ati agure bukuri amathabu akamba ati akari kurura riothe buri twa kururaga gatagatira ini igiri. Ne ona riothe ati uri ni ri kurure ati tu.
0: No
1: kurura. Ah, atende mo gikoyo kururira bau. Yathanire agikoyo apo.
0: Thank you so much. Good morning.
1: Apo. Anzia ndemo gikoyo.
0: Sawa.
1: Ndenda dere. Demo gikoyo.
0: Sawa.
1: Ndenda demo gikoyo.
0: Au.
1: Apo nyuma kidogo. Asi. Apo. Apo ndendo kurulira kuma babu. Ate ndemo gikoyo. Ruririrwa gikoyo. Kurerwa na kuigana ate. Mwana wangari akunya goro tayo hapo sawa tondo rere kwina maundu amwe wonaga no maundu mauno no mundu no etete rio gwani ndukamunjanji ni gukunya tangari
0: okay
1: for instance Rafael
0: yes
1: atondo wina offsprings na ni twana tonini na of course wina parents na ni andu akuru
0: yes.
1: noko realize generation either ni ile yanguru kana ni noyoka kana ni ile yekuo matenge tu go compare indo singe
0: okay.
1: Mata compete na ona either ni mbesa unginya kunora akedira go anora tayo gui na ndonge mtu era sira tondo ne mo gikoyo
0: okay
1: ena gari theruta gui ne guo ndonge kondo magithiaga nginyagia extend ye mo kali kwa kana noguo uraigwa ati we twihika hikio mu the kanitha ni reverend arahujia na ihenya ta gui Wasi ya hujagi ya nyata gui.

0: tene rude. Ono ge si dia te ka no ka unde rude. Ate makono mando mama igero anyina. Ai nyina ki mo mo gonda ro ka mani tata ke go. Ra mani ni ta so se.
1: Wo kururera.
2: Ne le yo to dia ro sine. Aya.

Aosio nishiru ka Muranga na rurutogo na alikoru dakika ikumina keda rune mirogo ili siya Turukia idari ili ya dinasara siya hoa ini nende tobe tuanyuka ha yeje na ihe nya iyo nayo imeenda Wilberforce mwono he amoru ogwe tuo Lincoln Njeru Kuria amoru ogwe tuo Abigail Wajiro Musoki asio neo mahiu kana igana kuro eno amu kira kidu kigu ituo o anything hali uguo dhino adhokori na makiria ilia vucha todu eni ukwa mkirari vucha ilia kukunega giriria ikumina idano nalentia ikumina idano ori ni uwegwe tera unyadikire gulwa madu miriria kuyo kunyadikira WhatsApp ini wewe utaniandikia kwa WhatsApp unia ogo kuru wangirora koguo eo oreke yume kuriwe ni gada ujire umepokea na yukaineno uguori kama kawaida umudhi todu nideka siya umudhi yeti galite mirogo itatuna inyanyo uguori guona aliwega tuamukere tuli aige tupokee tukiwa wengi tuamukere tuli aige hali ya dhine wa star 624 hash dina ikumi maramukere 65 maramukere ikumi isi netuwa situa joherera nengena tuamukere tuli aige urafatolo sagure number 7 niyo urasagura na usagule kidugi ulogeo the king githo koine nona abamu guwajari niyo ina johere na ya ikumi 65 of you 65 mawako mkira ikumi wana wansagula na abamu guwaja guwahura star 624 hash sagula na abamu guwaja maita maya maita meli peke yake na umurafatara marambili peke yake star 624 hash star 624 hash sagura stock namba mugwaja wasagura stock namba mugwaja ewe kunegereria wekira pini yaku ekira nora fatara sagura stock maita maya maita meri na taidhari ule gire dena tatu mudoko igira maita mana godi na iguru how draw kitu kikuituo dho koine agisara niya na kilo yoyo gede agisara niya na kio ona agikuru wago sagura stoko maita mana no igira dhino agiri igana kwa wago sagura idogura ni sagura adimu sagura rentini sagura sora sagura bora no igira dho koine maita mana no igira dhino agiri igana na ni atatu maradhi na igana adhimu yaku diye hari hura gira adhimu uhure star 624 hash star 624 hash ni star 624 hash star 624 hash ego kore hera idu desi yodo koine na honi enga kuira nigeza wabe umena ikumine uri awa johere nari shagura na bambu guwaja stoko chagua number 7 na bambu guwaja na umesagura maita maya urafa tanoso oke stoko ini maita meri umesagura maita meri nigeza wigire ke gini ina ikumi hali ya 65 imagine 65 niyo kuwaga hali ya 65 hihi utakosa hapo kweli niyo kuwaga hau tadayekeno noe ni maigirite hau wawili peke ake no maigirite hau eri peke ake no maigirite hau maitameri uo kuga mieke aku eiguru muno ya kuigurira na kusomukana agiri kumi kudo koine nilikana mudu okugeria kugura maita mana okiri aregura ageria maita mana ni igana mia atatu ugeigu atia uhudhirite less than 100 wone 100,000 dokoini ugeigu atia hudhirite less than 100 bob itono maitamana itira agikinya
Eh? Itawana is just around 100. Usoke usomoke na igana rimwe ria joherera kou. Thokoini. Thimu yaku. Ndiyo hari uhuragira thimu. Ndina 65 maramukira. Ndina 65 maramukira shiringi giri ikomi nasio ni arama nasa agura kirugigu ito stoko maitameri twice marambili agura stoko maitameri ihida na idhasi ane kagira kila mudu uriagwe kana siogu nugure agura ni akena mudu siogi na lele nari itare ya bere ya okura wigirezo koine na lea mudhi ya ugune kugadie na itare igi ni uriagwe kana daeka isiti galite ni iyo nari itare ya bere na lea mudhi ya dire na rege ya kukwira uigirezo koine ni hitu na kafogi tuwarana nani tuwadu ni udo muhudu muno utarafa tara ona sekunde miro gweta tu star 624 hash star 624 hash shagura stoko maitameri ikira pini yaku omenyeri we no igira hara ya 65 agiri komi na oriri weo kwa igirite dhoko ini ukagiri ya kugura kedu maitamana kana okiriori ya da kugura na ugari ido inya kana kedu kimu maitamana kana bora no igirite dhoko ini maitamana giri igana nisigu etere ide hau giri igana li zina kungo jea na tiomwe tiere ni atatu tiomwe tiere ni watatu ehe webe banelio oriu star 624

0: Ozo nou 90K kam so A di di nou ya gaf
1: Wokena FM Idato Shianguvu
0: Nasai ko junior ne ko ni tanu ediga denge edina gudidina isione sia ko jituma ne akro ai to hutria edine wa akro to the shanguvu ne kai tigari tai komi dari akro re kai ne kerira ne kai si komi ne ni gi muno ko e modo we na wetukio na modo we na matua na modo tu taitua ni mengi sana kwa gwori siudire wega atu kakoine kireli dhari ili daika isu yukomi todu nesu siya mudhia siya gweko guo siudire wega kwa gwori in 10 minutes mambo yawe shwari keturole kedugi guituo uliafana si karite then toka yoto kuro kigira kamungedho kwa nyukura ugatea nile kushia tida kuomode